0: 喂，
1: 家人，让永秀达，永秀达姐。
2: Kemi-tu, nga Kemi-tu, rana dhuda.
0: Samantho na uzu ma kya, nga rang rokpa dhe cho.
2: Nga pheji, neda changma nguay yung yub cha. Di kho la, kyong me di dhe lung mi-tu.
0: Po shi ti nis kya, tango nian tanda puto. Kalaji ma se zang, ma tib yuwa chung. Ma se imchila ge, tante du la, ne da ngu se du biyo ma ra sungudu.
2: Nga yang kya xin qi mi ma men ka la takse xa zhu yi. Pi ge ngu xin pi yu.
0: Yung a, nye ro pa yong cho.
2: Tung ngu to rang ge. Tari ikh takse jeb di yi no yo ma ri seng bo shi. Rang ge dian dian tak seng bo shi.
0: Yang kya takse jinye yi na, nye rogwa yong cho. Yi ne takse jeb di yi no me ne, ne du che ge yo ma ri seng ge. Nye po ne seng ka jile ma ba ki shi bi, nga shak chu che bi na, na zil ju duwe rwa chenpo yor se ge.
2: Ti ngui nye ne ba xie ya gi, ge chi di zu. Tanda nga, mi xie da ge xie rik sam sam chu.
0: Che zang rang ge sim gang si ya di. Ne xie shu kin ka zu di yu me, yin ji xie mi xiao shi. Na zi di tu rim tong mo ne ha guo shi ba. Che zang ri bu jing bu da.
2: Rang ge xie tang shi. Nye wu ne shi gu zheng bu ge. Wo shi, tuan da di, ran ge bei bei da. Nye ba ba mi le a. Yao xiu xiu ne rang neng mian mi le bu. Hun zuo le mian a ma xue a. Ta de tu lu mi nga nying ji xie ne. Nga ti wei ku bu qie yong a. Ngang wo stuo si zhe zhuo.
0: Rang ge xie ba nian zhuo.
2: Nge ni ka ka qia tun da di. Nga xue xue xie cai bei ji le.
0: Xing xing. Long lan bei ge zhe ma xue da.
2: Ye xing yu, rang nga da ka ka qi zi yu ri, xie mu du. Ka ka yi zhu dui yi di ki zhu ma shi be.
0: Nie shi sa bi.
2: Kisi nga lu bu du na me bi ne. Rang ge se yi gu ji. Nga zhe yin shi me. Zhao xia ren. Rang ge nga guo guo dang tu ma shi.

0: ji jia sum ti ta ni se khu tu wo ji qu qir bi lem xi ta chu lam khu tu xia ni chu ju se dian dun ta lem xi sui ni qiu chu ga di ni se ro qiu li tuan bi qiu gui di dang ji ji zu jun qiu ji lian nun suo che jian gu wa ma zhong qing ki ngan cuo ji ci ni shu gu ni da tu jiao chung bi ti ji che tu lian nun che di jia sum ga gu zuo se lam su yu tu ge wo yin xi sum bu ji jia sum pu nian si ruo qiu li tuan zhu ba te dong duo qian bu gui ge yu bu ji long xiong tu chu cha du qiu bi duo qian bu tan che bu ga gui ge yu bu ji nian zhang ki duo ngu yu tu san wo chui guo tan si lu chui guo ki wo xin bi duo qian ti ta lam su yu tu wo xin ge yu bu ji ka lu wa bian mei lam su wei qiu che kang man wo ni lam xia dong tu bi zhi wa yu ji sum bu ji wo xin bi duo dim ji lang guo nan wo xin ge yu bu ji ge chong long xiong nan ki leng bu gan ni gen jin tie che ga sui ba dian duo wo bu tan gen jin qi qiu ji tu ye bu qian ni duo lam su yu tu ge tu bu qian yu gen jin guo dong wa ta duo ki ngan cui wo xin bi duo che tu ge ge yu ji sung bu ji jiang sum ta duo lu bi lang guo yu mi che ba nui zi kui ki lam su yu tu xiong ni chu lam dian dong ta lam su bi qiu che gen lin qian yu
1: 진도구베치 님은好意 포함해지지
0: 北美国看民主人国严拉如果给红油建议列行安最查度成名送的他美国谈了可对表价铁铁交往这个切的不切的母体内次破归托国主民主他土西所给列顿要不准的若局起跟他内次破别盲做给西泽民主他人国所给国国抗力工具营写送不是
1: 가츠이 초망부치레케비 刘伟宁

0: Baba, tanda pa rang ni zu da jie na lo ni yong ma shi. Char xin su na lo ni yong tui a.
1: Misa dit.

0: Lobo to net it is. Lobo to net it is. Chiye fala kita.
1: SOS. Chiye fala chiye to so. Gyo chi chi to zu bi si.
2: Chiye fala ku ngom pin ne be.
3: Zhe ju niu ji shu.
1: Gyo nga kha kita.
2: Nga ma tong che chiye fala ga chun zu ge zhe me de yi.
0: Su nga chiye fala ge yi chi ku ga nga zu ge zu ge de yi.
3: Ma zu zu zu mi kwa do.
0: Ku ge yang suan za jia de yin de chui zu ga xiao.
2: Chiye fala ga cha yin yin chi che. Zu zu gan ki xie de gan xia. Mi de ge ka ki xie m de.

0: 아니야
1: Hola, chala. Nam sun ye lies. Na zhe ni leng shi zhuo na. Ni bo le da shi ga qi.
2: Nang da mo.
1: Cha cha, gong su lies. Zhe zhe qia gen zhe qiu su. Ge qie su. Guo jie bie ka qi ga.

0: chile kangpa daga zhoya di kaku chiyo ri. Chu pezi kan kiye we.
1: Chu kiye chega xiao ri. Nga zhunggu chiyo tungme.
0: Dhi huri. Kaku omna di su nyo chiyo ri. Jige huang la.
2: Oh, chile zhonyi be.
0: Yi, nga nengshu kangpa chungko lda siya zhugi.
2: He he, zi. Lega di zhe ji, rang jingyi shi zhonyi kwa. Yo zhe, le nyi kyan yo rwa.
0: Tanda changwa guangpo shi su.
2: Oh, le.
0: Xiao feng piyu be. Nga mengji ji mo do lamu song a. Kye ching ma ri.
2: Tajia gongsi, jingyi ke tukabri. Dabi yagji le, shangge yengki zang, yashi zi gida.
0: Yashi logu ma ri, nga laba jiri ba, di nye che wo yob jiri da. Jigyo, rasem zhe ma jish, zhe mu tu bi, me jiri wu, yo ma ri. Cangma yaru yar zhugri.
2: Hmm, din zhe chu na da lharab yin. Da gira nyi, liang zha yu xi.
0: Yong a, zhodo.
1: Bye bye.

da da da da a chi ke yo ma chi si na ma chi de de da nga di yo shi fu de de de am chi nga da chi zhang ge me yao ma se che ke jiu min du sa che zang ju ju shi ga da chi ma chi ga nga le ya ma che ga chi ju be 你们看什么图书人家让全部抢到啊卡祖罗斯卡祖罗斯去

Lubjin le jimbani lang tsui tu le lewe yinbe, chugu lunba ma tso, gyurim ti chu, ben na lubu lun ye hajang yobu yu. Zubu lubu tu lunba tang hajang chibu yu. Nye ko gi lopcho tso lubu tu top yang chirjo. Kesi ki gi gyuo tizu tongchu na ngang tsab chi gui mi. Di, kirang la tiwe danan tuibu tang, tepa kulin tup gengi mi genbar gyursinba ra zhu yu. Gap ti du, changme lopche lupti tang, pamar lupti. Peche lockdown tang gigen juwa so la den ne yang tak be xie che top tu. Ke si kie ki kirang la gawe lu den mi chi be chokwa si yue ba xie na. Kie ki gawa ti sim la nyan ne. Che su kinyi mi chi lam su xie na. Lari yang tu gu yue ba yi chi che cho.

kuchu ba ni, zamni to geta che che we namae me to tegi, jensi me to jik inba tang. Lore jinda nga ba ne dunbe pa le, yungru kong riri, kuchu ba namae na zo jik, jingchu nye du ngang xie ki yu. Te na ne kuchu ba jik, mikse shindu che we, te ni, zonae to dashib che lin che be, songgyup che yu shi yi. Yungru kuchu ba te ni, tuyurab kong me tuyong goro, chige ki zishin riba kejian shiki li jani sanye chungwa tang zhe ming daba shikri. Wengya, tenye chigi lo gya zam rin le zishin tiri mi tsu tong ma nyung we. Teni, nye dine khar zon chami dabur kyur. Wengya, nye we lo xe rin zhen shib mi ne yungru kong rir da shib chi du. Lari yang zishin tiri tong tu be. Lo gya zam rin, guadu lu be yungru kuchu ba diri, zamin du chi me be, ngura chö yu.

0: amla
1: di
0: function li ge nar bie la
1: ja function li che je le ka ri yu a
0: kira
1: nga function li ge a ma yi

ngabchu ngui di che yorbe xiang bi zhi wu zhong gui ngui wa ji wu dung lo ti bi zhi dang ya shi ta ai yue